Hot station. Hot music. Hot moments. That's Radio 54 for you. Iko mazangiti. Eza sikuli sayo tina. Ayikona linela kula zidlama pizza. Buza tineza kula zidlama tunduluga. Sikwasi nsema, simunya makano. Lewaza makano. Sina tumkumbi. Nagina klezi nkomo le ine. Lewaza kukleza. Hapa nye penila kule le matawa le. Nitabangu nitutako lusuge ma supermarket. Utako lusuge ma supermarket. Utako lusuge nkomeni. Buzani tineza sengwa. Esa sengayo. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Would the matter to know? Ukumalo Fazom Yama Kumalo Fagas and Siko Konuti and Sia, she's a city bear. Dinamalanga, Matata Santa Sana and Planche, Sisumule Figi, Yokutanga Zedilla, Yagis Tupa Radio 54. Ranzagala, Yasotok Sen, Abandis is M7 Zina, Machumabasa Pilots in Angula, Mabasa Kunetsa, Kunikataka Ziana Ziana. Kuna mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana. Mwari kuti vatakomana ndodiniko dai ndakadzidza zvanguka pamwe ndaitoverengawo ma degrees pathermometer ndiri dhokotera izvezvi. Dzidzo yakakosha mayangu, uvaudze vana izvozvo kuti diko

Shangana. Umsati wa mina. Ugogeni. Lapha isikhathi sama isicebezana.

0: Molo mfundisi.
1: Molo madlomo.
2: Ingabe usathandaza na?
1: Hayi cha, ndithandaza xa kusilerha cha. Awuboni nangoku ndihleli kamandi nobhebhi wam. Akukabikho silerha.
2: Uyajabula dada. Mina ngisaye enkonzweni, ngiyohlala nginje.
3: Hey, hey.